gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo jimo oloyi gbogbo le o e dide nle mo kiyin tologun tologun e dide nle mo kiyin teleso teleso e dide nle mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde. Thank God is another Friday. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temi Dire Market, Gbagi Titun ni Ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun oni lojo kokanla o ninu osu elekesan odun 2026. Bi awada bi ere osu ina ti sidi le un lo. Bi ogbo se nje ti Olorun ojo Sunday ni agbara eni to laye atorun oni ase kagba oni popo sisin ti ojo ibi ati 77 special ti odun 2026 on lausi ase kagba re bo ti e je pe ni ola olola yi gbogbo awon to ngba Epaphras cup won wa ko pelu ara won ni ori feed ta pe ni Odogbo Barak ni ojo ni Ilu Ibadan o ti fa kiki mo ki gbogbo eyan omo Olorun generally gba ti o ba bi di ojo Monday ma ma ki gbogbo awon omo Olorun but Sunday ni asikagba we je we mu ati ni gbogbo Sona Church ni o awon Sona Church o nilo ki won wa bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan ara Ilu Ibadan ati gbogbo agbegbe to yika ojo Sunday la sikagba e ma bo ni bi pepe ki ma fi oro le soro gbogbo bi te ba tin gbo mi o ton ri jimo mi weekend mi re eyin te gbo mi lori Facebook e ma te. Thank God is another Friday. Thank God is another Friday. E ma bo ni bi pepe e ja jo lo dupe lowo baba mi baba re ki n ton bo sori Facebook YouTube ati TikTok e do ba le daddy e kun le mommy mommy ati daddy e ma ba mi te soju e mo dupe temi Olorun engineer e pe pastor Mrs. Temitayo kawon na mo ko lala ni ferenji.

0: Nice. Sunday la se kagba. Won ja mo mi lenu ni. Ni agbara eni to ni aye atorun. Gbogbo awon nkan ta awon eyan o ti ni anfani si, e ni anfani si lojo Sunday. Emi la anointing ni o. Emi lo mi 77 ni o. Lagbara eni to laye atorun. And ipade weje we muni eyin ti mi o ti fun ni iyo mo mo pe ni iyo ti yin lowo ma fun yin nikan ti mo ti ngbadua si ni agbara eni to ni aye atorun e mura omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi o Sunday ni asika gba ipade agbara nlai mo invite yin mommy be my guest mo invite yin daddy be my guest lagbara eni to laye atorun and ipele awon eyan marun ti mi o ti raye se ni ma gbadua si ni ojo Sunday engineer eje n tun gbo enikan ni nbo lati iworodu ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere to ti olorun ojiji ni bi garage yen pepe yo pomo laaro ilori Facebook ati YouTube ati TikTok e pade mi nbe gbogbo sona church e mo wule le nbo nbade mo ti fi gbogbo nkan te fe lo ranse te mo gbogbo nje te je si gbogbo awon sona church awon to ba nbo wema awon ni odu ni wema
1: Ayodele
0: Janet.
1: Lati ilu Korodu Ita Oluwo.
0: Nice.
1: Ni 2021 ni mo join ipe yi lori afefe.
0: Nice.
1: Nigba yen, but mo join ipe yi, I'm in my lowest, but Olorun gba na ara. O se yanu. Gbogbo gba e mo ma so re ma je mu, mo ma tele gbogbo nkan si baba ba so. Die gbogbo nkan yi pada. Mo kokon ni first fabric shop mi.
0: Any first
1: fabric shop mi.
0: Yes.
1: Tailoring materials ladugbo wa but olo ma se yanu olo baba ma so nkan nigba yen pe ta ba tin so da mewa ipe ka ni account mi ta ma ma fi
0: da mewa
1: keji si
0: yes emi mo so be
1: mo ma fi da mewa keji si olo gba na rara mo net millions mi ni 2024
0: and next million
1: age of 24 years
0: e 1 million la the age of 24 and nowhere eyin kan ti 1 million tele awon kan be lo billion bayi ejoko e mo je adaru eyin wo le 1 million eh 1 million oda o ko to di September ati October ti nbo first time ninu irin ajo e ko 1 millions ejoko so senior sister lomo to joko yi lo duwon waju eyin wo leve wo billion o ti wo million eni su awon ti an ti wo millions to ba ti wo million mo dide e je ka awon ti an ti wo millions awon ni millions ti an fe wo billions eyin na dide eno wo soke mo pase o ti ri million ri a fe ko ku ni ipele yen ipele kan ni ipele billions bi n ba gbo to se ami 1000 million ni won pe ni 1 billion 1000 million